shego biringina dawa dawa ba amwa dawa ba ka magana ba ganya na iyaka.